0: mai na runa un dulu kandua ki na runa un dulu kaono. E ataura telenga na i tutu waka manindia ni vei ka waka mbisnisi e na maten tu. Ka i liu telenga ni vei mata e na kena iwase e dhake ka waka tokai na House of Representatives. Kora tu choseva wosa nimbola e ndua telenga aveira na maturanga ka lewe nimbosa lawa. Ka taura na i tutu ni vei ka waka itaukei se Home Affairs. E dungena sara na tumu ake ni ngarabi ni tiko mbulumbula ke na waka troi dhaketaki na vuli veira na lalai ke ira na itambungone.
1: And now for a musical track, this time from Dangi Mudre ni Dalauroro, Soto Langi Langi. Basically, the song is about your meeting was well received.

0: Hi, I'm Fiona Cunningham, Brisbane Deputy Mayor. We all know Brisbane weather can change quickly, so being prepared now can help save lives when wild weather strikes. Simple steps like having an emergency plan, clearing gutters and tidying lawns can make a big difference for you and your loved ones. We're here to help with free sandbag stations across the suburbs and free severe weather alerts which automatically share Bureau of Meteorology alerts direct to your phone. Let's keep looking out for each other so we can keep our community safe.
1: Yanu yanu tawani taumanda. Salala tuoviti kasenga ndua na yanu yanu sa tawa ena temata. Yana onoya atawa oviti ena temata yango lebu sara. Ena temata mbalabu, kokoua, ngulebu. Era lako mbeka maivei uirango. Era kaya nira lako mai vuni langi. Kathabutira meluvu ni kalauvu. Karakaya nonra kalau vulevu oratu maimbula. Abonua iratu maimbula ombulu. Okoya eranda udhabuti kwa kina na vuu keiviti. Meadhana oratu maimbulu. Ia nona itikotiko olangi. Ia ombulu erakaya na vuu nilangi. Oya wakabonua erabaka sikabi maikina. Anonra wanga naedhana na rongo voka. Awanga ongo kila yeviti eliu. Nisaikoya na nonra wanga na vuu keiviti. Era wakatawa na vanua. Saba kandina tirao talenga maitonga nisaikoya na rongo voka kausana mai uwea na batulevu kambalavu kapatutiko ni mbulu mbulu keituitonga ndua nikua. Keitala na wawale. Kasenga ni rairai tu na wena. Esenga ni wanga ni yalo. Mepaka era na numa ena ngau na imuri. Saandina nga ni saikwe na wanga era bondo maikina nangasi ni vuu keiviti era wakatawa na vanua. Uirina kawa tamata yango levungo era mbula iliu eviti. Era senga ni kalou se alo se tevoro. Era ndau thabuti nga miluwe iratu se kawa iratu maimbula. Saira sabuti kwa niwe kawa ibiti nikua. Saikoya ke mamirawa kina ni nonra kawa tauvu. Abanue rabaka tawa taumanda obuni ibilevu. Umbula ira. Obunue ngoo saatiko ina mali wa ibiti levu ke ibanue levu ke iwabalau. Sayali nikua ke nabuoni ibanua na vienu yanu ira koto ina mali wa na zombo zombo ke na kaubandra ke iwabalau. E tukutuku makawa ni mbula voli ni saa tawa taumanda ina temata na bunu ongo. Orau na wasa tamandra yango levu ira mbula eliu saa dhandra bata na toma ni ibi. Ira ubi watini ira undau thabuti bata nga ina nduna yadha me toma ni ibi. Itangane ke ina nona itomani. Elewa kina nona itoma. Aimbalembali ni bosongo toma ni kwea tiko. Se pagaraide tiko. Sando udhabuti ebiti eliu na bosongo. Veira na marama levu. Kasangande na nona na marama. Se lesi ndua na tangane mipagaraide kwea. Sana udhabuti na tangane wea menona itoma. Ke lesi ndua na elewa. Kadhabuti na elewa ya menona ilemba. Se nona itomani. Ononra ungasi ni vuu na tomani hivi saa tolu na edhana eradhabuta na neema mingasi. Uratu maimbula kwa sambula maimbulu. Esanga inda udhabuti kwa talakina uratu maimbulu. Erekaya kwa ya saa tauke ni mbulu kei vura vura talenga. Kotoka inangara erekaya saa nona vale ombulu ya analoma ivura vura. Saa katuma kei mbulu ivurubura na ngusu ningara levu iruku ni uli nivonua ni kalou wana kawanda. Ndengei indua taniveira na edhango. Imbaleta na ulu ningata levu kapaka lomana. Melua raka maina vika kede santa wedho ivurubura. Oya na dhabutikina meondengei se ndengea. Uratu maimbula ongo kwa lambote maimbulu. Ia omoli kalangi maina kawanda oya mai vonua nialo iruko ivuravura ra ingai thavuti koe nondo tou kawa na tomanivi methana oratuma imbulu akalou vure imbulu ongo ngana nema mikalou vu levunduandua na kaiviti sa mata ni ulu vakatamata ni raumai na nona vosa ivuravura sa mana na kakethe ni vosakina ni lutu na ikuru erakaya na vu kaiviti sa vosa mai imbulu oratu enandua talena ngauna sa ndaurairai mana ngusi ni ngara sa mata ka ulu vakatamata kayava nga na ngata sa thavuta koe mei ulu matua se kato ni ngara era ndau thavuti koe talakina nondrau kaya na toma se kalou ngata na uku kalou aitukuni nondrai thunduvi na tomanivi ena ngauna oya sa ndua na longa ni vundi kei ratuma imbula sa ndau thavuti eviti eliu na were ni kalou na kalou vu se were ni kalou sa ndau ngarava na mbete na kenathaka sa rua na luvendrau o tomanivi ena ngauna oya rau ndua ndandakulathi sa kaya o koroi o kotoi ni ngara na ngone me rau sa nogu yatha kasenga ni thavuta sara na thandrau ya ndua io o ratuma imbulu sa kaya ni o rau na tomanivi na longa ni vundi sa te ngo sa mbulu ni mbutandrau na ngone kasa vua kamatua me ngai sevu veiau ngai tara ni nogu kania ni a vua eliu ndua veira kambera kethe ndua na singa ratungande vavitinani kina were na vundi se vua eliu sa ngi toka na veitana rau sa raitha sara ngone na kena ndreu e rau taithaka samba suka o tinandrau na vundi kamu suka rua kena ikaya na tangane na kumbuna kei koea na elewa na matana ni rau sa kania rau ngai kila o tamandrau na ngone sa rere kalai tukuna vei ratu mai mbula ni rongotha o ratu sa thundu vakalevu sa kaya vei tomanivi lako lai vakasevi i ratou tani sara na vei tinani me ukua sara ni raitha na matanatou ka thova na nondotou vukithi ni ratou sa rongotha na vei tinani sa thundu i ratu i ratou sa ndro sara i ulu ni vanua ni lesu yani o tomanivi me tukuna vei ratou na vei tinani ni vosa i ratu raiani e ratou sa yali sa taurana na matau vatu buka kamuri i ratou yani i dalana me tauthe na thundu i ratu mai mbula ni a kaya me kua taleni raitha na matanatou ka me ratou vakateki tilou tikonga na nondotou vukithi ni sa yathe dalana o tomanivi e ratou a vuni na vei tinani ena ken ratou ndui vinakata ni sa vangara i ratou tiko e ratou sa yali kakaya isa nondotou igadiga dei na vei tinani e vu ni vuga ngaugo e ratou sa yali kina sa mai thavuta kina na kau oya o tomanivi me vuga yali ia sa i ratou na vu e tolu go na waka ni vuga yali e tolu na sala ni yalo e tolu e ra vakabauta na nema migasa eviti ka oti sa kathi yalo taki i ratou o tomanivi me ratou kua ni mai mbulu me ratou lako ga mai vua o namo likilagi oti basika sara mai o ratu mai mbulu ka torogi koe kavaka athava e thakava e kē sa kaya o tomanivi isa tamagu yalo vinaka tukuna veidegei ni sa vuna o koe na nei tou vukithi me lesu tale i mbulu tukuna talega nomu ni vosa ni alaala o ni a kaya ni keimami sa na veisa yaki e muri na tamata ena ndro na tui ka ndro na turaga era sa ndui vosavosa na tamata me ra ndua e veira na vosa vata o go na iotioti ni noda ndua vata sa na vukithi na vanua me sega ni yaga.

wanga konanga nyeredi wanti karen. Nara pala longa chena le pilong eredi. Kaya wanti kare ya nonga nyanga ngora gara halach peng. Chena na nongora.

0: Bok bo sheni. All goals.
1: Excuse me.
0: At least polygamy.
2: But ni open relationship.
0: Eni ken tabari ni.
2: Eni ken tabari ni.
0: Be ku ko jagba. Bi pa ke ko jagba.
1: Eni ku wa ko jagba. Awon na ni rules ti
0: won. Ke pon no fi.
1: Won no fi ti
0: won. Ah, eni mo pon no fi. Bi biro ofin wo.
1: Ah, eni o le mo yen.
2: Mo ben les up a bong by
1: I know.
0: Wa do rin ajo e sare se open relationship ko ba pada wa towo mo ba so
1: idan ba le se mo yen
0: mo
2: awon bere ni won ni se wo
1: e se lowo ni ebi o se expert ni open relationship
0: eni pe won ni
2: be se so yen arugo ya
0: to pe e ja
2: gbon pa emi
1: mo gbo ta o yo soro pe ni e gba ti olotu wa se soro pe ni ose to koja emi na wa lo ka die pe ni awon newspaper column. So won ni kori si se lo wa
2: se ti ri beyin all goes
1: no orisirisi lo wa nipa rules wa around there o le je pe won le so pe end of the year or ke se so tell me about travel by any koni igba mi gbogbo awon ko be o rules mi le wa to ye pe e lati introduce eni yen si eni keji
2: in case o na ba ni fe
0: iwa lagbara koko le mo ni
1: e koko le mo ni atuba oko ti
0: e je ma so mo
2: olotu ko se e ma je ka lo si be yen
1: o ti jina
2: nkan to nkan to won ni nkan to to soju ni yan fi soju
0: be
2: ni nkan to de to si mu le yan fi si mu
0: nkan te yo ba ni je ko ma de
2: fi run mu
1: Toto deni, toto ni. First of all,
3: understand. Understand. Chale, if you say I make a fool, understand. Understand. First of all, introduction. Introduction. First of all, introduction. Okay.
4: I don't know.